kan kay sumaktardi pi ay to Dios ta Dios lo pagin ni chimi sumak chisi chisi ak machu pika yasi calor kan gabi pika yasi chiri kan gapero Dios pag muna manta chasna mi kay sumaktardi pi katin chi kumpanyas pa ay to Dios kanta bendisya chon sa mi kay sumaktardi pi soladas pa katin chi kumpanyan chi asa minutos ko na kama bendisiones buenas tardes pa ni Abigail nyami nyawiri kan chi agrikusin pila tinyo kan chi mantandiris pa katin chi kay sumaktardi pi. Buenas tardes, Pani María Utilia Mesanin. Buenas tardes, bendiciones. Dios lo pague, Pani María Utilia Mesanin.